0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
1: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
0: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
1: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: 101.5 Republican One.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republica ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republica ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republica ni Juan.

0: Pública ni Juan. 87.5.
1: Oh, anyari, nag-overheat ang auto. Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer. Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heatstroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heatstroke ay isang seryosong kondisyon. Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
0: Let's do this together!
1: Para happy ang summer!
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Teka. Ano meron sa kisame?
3: Huh?
1: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
0: A wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Bridging farmers to consumers. Yan ang tugon ng Quezon City sa inflation. Ito ang tugon ng LGU para matulungan ang mga consumers sa lungsod. Ayon kay Assistant City Market Administrator Edmund Lubacatan, ang Bridging Farmers to Consumers ay mag-uugnay sa mga magsasaka at mga consumers upang mabawasan ang dagdag presyo sa mga produktong agrikultura. Sa programang ito, direktang dadalhin ng Quezon City ang mga produkto mula Benguet at Nueva Ecija bago ito ipamahagi sa mga vendors para may benta sa mas mababang halaga. Dagdag ni Bakatan, malaking tulong ang programa upang hindi gaanong maramdaman ng key citizens ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin. Kabilang sa mga produktong mas mura sa ilalim ng programa ay ang palaya, mais, carrots at pepino kumpara sa mga presyo ng mga ito sa Balintawak Market. Patuloy rin ang kanilang pagmamonitor sa mga palengke upang maiwasan ang overpricing. Batay naman sa kanilang pag-iinspeksyon, nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa mga palengke sa lungsod kahit may epekto ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa transportation at agricultural products. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
0: 87.5.
7: Republika Tijuan.
0: Republika Tijuan.
10: Wonderful morning.
0: Creating a serene atmosphere.
8: Love inspired and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
8: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
8: Republika Tijuan.

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: Ditoy by Sin Si Samot. From Cambodia, our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads Asian 2026. Navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Huwag gawing freezer ang kwarto. Iset lang sa 24 to 26 degrees Celsius ang aircon. Ito ang recommended temperature para malamig na, pero hindi masyadong malakas sa kuryente. Tandaan, bahay mo ito, hindi research facility sa Antarctica.
0: Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
1: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
1: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino.
0: Kita kits!
2: Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
2: Wonderful morning
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats!
3: Huh?
2: May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
1: your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Wonderful morning.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan. 87.5. Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga pagawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
2: Patuloy nagbababala ang pag-asa sa publiko na huwag baliwalain ang banta ng mataas na heat index sa kani-kanilang lugar. 46 na lugar sa bansa ang inaasahang aabot sa danger level na heat index sa araw na ito, May 13. Batay sa heat index ng PAGASA, posibleng umabot sa 45 degrees na heat index sa Echague, Isabela, Camiling, Tarlac at Butuan City sa Agusan del Norte. Nasa 42 degrees hanggang 44 degrees Celsius na alinsangan ang asahan naman sa higit pang 40 lugar kasama na dyan ang Metro Manila kung saan posibleng umabot sa hanggang 42 degrees Celsius ang heat index. Hinihikayat ng PAGASA ang publiko na iwasan muna ang physical outdoor activities tuwing tanghali hanggang hapon para maiwasan ang malaking epekto ng tag-init lalo't posibleng tumindi pa ang mainit na panahon hanggang Mayo. Paalala ng PAGASA sa ilalim ng danger level, pinag-iingat ang publiko sa matagal na exposure sa araw dahil maaari itong mauwi sa heat cramps at heat exhaustion. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.
1: Sa bawat pagsikat ng araw,
2: iwagayway ang pula at bughaw.
3: Nagniningning na mga bituin.
4: Ipagmalaki ang republika natin.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
1: Ikaw.
2: Ako.
4: Tayo.
2: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
5: Ako si Juan.
2: At ako ang boses mo.
1: Ang boses
2: ng ating republika.
1: Republika.
2: Sa 87.5.
1: 87.5.
11: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
2: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
1: Wonderful morning
2: sa Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republic ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
2: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Yo. Sa pula, sa puti, sa bughaw.
6: Bughaw.
5: Sa sinag na dilaw.
6: Dilaw.
5: Nahatid ng bawat araw.
4: Going safe and colorful ang summer. And make it one to remember. Iwasan ang mga dark at masisikip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
6: Sige ka.
4: Aasim ka niyan.
5: Let's do this together.
4: Para happy ang summer.
5: Kasama ang 87.5
4: Republika ni Juan.
7: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw.
7: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
7: Your pride.
4: 87.5
7: Ang Republika.
4: Republika.
7: Republika ni Juan.
4: 87.5
7: Republika ni Juan.
9: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
10: Your romantikong Juan.
9: Sa Wonderful Morning.
4: Wonderful Morning.
9: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ito ang republika ko.
1: 87.5 Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Sa ikalawang araw ng special payout ng DSWD, nadagdagan pa ng 10,000 Grab at Moovit drivers sa Metro Manila ang nakatanggap ng cash relief assistance. Sa ulat ng RP1 sa tala ng DSWD, mahigit 10,000 drivers na nabigyan nila ng cash assistance sa Philoy Center sa San Juan City, SMX Aura sa Taguig City, at sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Ayon sa DSWD, kung wala pa sa listahan ng pangalan ng driver, ay maghintay na lamang sa susunod na anunsyo para sa iba pang TNC beneficiaries sa mga darating na araw. Balik normal na ang kuryente sa Visayas Grid ngayong araw. Ito'y matapos nilagay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Yellow Alert status ito kahapon. Alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, naging manipis ang supply ng kuryente doon. Nunipis ang kuryente sa 2,300 megawatts sa available capacity na 2,566 megawatts. Nabatid na may ilang planta sa Visayas na hindi gumagana buhat pa noong 2021 hanggang ngayon, kaya't nagkakaroon ng pagnipis sa supply ng kuryente sa lugar. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noo natin ang kinin,
2: ipapagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our Poppin' Dugdugan. To the rhythm of your music.
1: Your music.
0: And the music of everyone.
1: Pop.

0: 87.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Not your typical pananghaliang melodies. Pop goes the world. Pop goes the world. Sa Republika ni Juan.

0: music. Your music. Music for everyone. 87.5
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad. Malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high.
2: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
2: Goes the world.
0: Sa 87.5
2: Republika ni Juan.
1: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
0: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
1: 87.5.
0: Ito ang kultura.
1: Kultura.
2: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
1: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinela sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagotaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan
0: sa mayamang kultura mo.
2: Juan Kultura.
0: Kultura ni Juan.
2: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Inaprubahan ng Metro Manila Council o MMC ang dalawang resolusyon sa 10 kahapon. Kabilang dito ang pagtalakay nila ng pagbabalangkas ng ordinansya na mag-uobliga sa mga junk shop owners na tiyaking legal na hindi inakaw ang mga ibinebenta nilang material sa shop nila. Inaprubahan din nila ang resolusyong kumikilala sa International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated at San Mateo Landfill Development Corporation para sa kanilang agarang aksyon sa Nabora Sanitary Landfill. Samantala, hindi maghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa mambabatas na kung anong aksyon ang gagawin matapos ang transmittal sa kanila ng mga nasa lower house. Anya, anuman ang kalalabasan ng gagawing pagpapasya ng mga tatayong hukom ng mga senador ay nasa kanila na ang jurisdiction. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
2: Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
8: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
8: To 87.5.
0: 87.5.
8: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: That was Anak Kambing Saya from Indonesia, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Isara ang pinto at bintana kapag naka-aircon. Siguraduhin nakasara ang pinto at bintana pag gumagamit ng aircon para hindi tumakas ang lamig. Sayang ang kuryente kapag lumalabas ang lamig at pumapasok naman ang init. Parang sweldo lang na mabilis mawala. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime kukugan, nasan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian. Goes the world sa Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republika ni Juan. Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magka-aberya sa daan. Ang init pa naman. Let's do this together. Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Pop goes the world. Tuloy-tuloy ang sayawan. Sa pananghalian ni Juan. Pop goes the world. Pop goes the world. 87.5.

0: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: Juan Balita.
4: Mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
6: Juan Balita.
7: Limang senador ang naghain ng resolusyon na nagsasaad na hindi maaaring magbigay ang Senado ng protective custody kay Senator Ronald De La Rosa at hinihimok itong sumunod sa mga legal na proseso ng hudikatura. Ulat sa PNA, hinikayat ni na Senator Francis Pangilinan, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Paolo Benigno Aquino IV ang senador na sumurender sa tamang otoridad at kumanap ng judicial remedies alinsunod sa constitution at naaangkop na batas. Sinabi rin sa resolusyon na wala sa konstitusyon na alituntunin ng Senado ang probisyong payagan ng Senadong magbigay ng institutional refuge o immunity sa mga legal na proseso ng pag-aresto at pagsuko. Maaari nang mag-dissipate ang LPA ng Biyernes o Sabado na mataan 495 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Mainit pa rin at may babala ang pag-asa sa heat index na maaaring umabot ng 42 degrees sa Metro Manila, 45 degrees sa Echague, Isabela, Camiling, Tarlac at Butuan City, Agusan del Norte. Ako si Grace para sa One Balita.
6: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me.
1: Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music
1: na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
1: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: more music. What a journey it has been. Your music. We're getting to know each other. Music for everyone. The closer I get to touching you. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
4: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
6: Music for you and me.
4: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
4: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
2: Kultura.
4: Kultura ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Natanggap na ng Ombudsman ang Senate Blue Ribbon Committee report sa partial findings nito sa flood control issues. Mula sa Inquirer, kinumpirma ito ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na sinabing galing ang report sa opisina ni Senator Panfilo Lacson. Dagdag niya ang relevant information ay ipaabot sa mga teams na namamahala ng iba't ibang kaso ng flood control para suriin at gamitin kung kinakailangan. Inanunsyo ng PhilHealth ang pagtriple ng projected budget para sa benepisyo, posibleng umabot ng 400 billion nitong taon. Ulit si Pinay, yan ay matapos ibaliksahin siyang 60 billion pesos na pondo, sinabi ng PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado sa Bagong Pilipinas Ngayon dahil sa dagdag na pondo, madaragdagan ang benefits payments tulad na lang sa maternity care package, kasama ng ultrasounds, vaccines at postnatal care. Ang coverage ng procedures ay tumaas ng 150%. Tinatapos rin nila ang expanded coverage sa cancer, leptospirosis at animal bites, tinutulak din nila ang YACA program at inaayos ang pagpapalawak ng no balance billing policy. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita.
1: One Balita.
0: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
14: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music. Your music.
14: Music for every Juan.
0: This is Juan 2-3.
14: Juan 2-3.
0: Music for you and me.
14: Juan 2-3.
0: Sa 87.5.
14: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. But it's over now. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman.

0: Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
1: Pabili po.
2: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
4: Juan 2-3.
5: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang aking republika.
3: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
2: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
6: Tubig, tubig kayo dyan. Huwag masyado magbibilad sa arawan. Tubig kayo dyan. Importante ito sa ating katawan. Tubig, pwedeng mahilo at manghina pag wala yan. Tubig kayo dyan.
4: Ngayong summer, always remember, water.
7: Let's do this together.
4: Para happy ang summer.
7: Kasama ang 87.5
4: Republika ni Juan.
8: Mula sa Republika
4: ng pula at bughaw.
8: Pula at bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Presidential Broadcast Service.
4: Your station,
6: your pride.
4: 87.5
6: Ang Republika.
4: Republika.
6: Republika ni Juan.
4: 87.5
6: Republika ni Juan.
10: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan!
11: Trabaho ka muna!
10: Baka ma-Juan 2-3 ka!
4: Juan 2-3!
6: Juan 2-3!
4: Music for you and me!
6: Juan 2-3!
4: Sa 87.5
6: Republika ni Juan!

0: República. 87.5.
1: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Sabi ng Senate President Alan Peter Cayetano, agad nakikilos ang Senado sa mga articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte sa sandaling matanggap ito mula sa Kamara. Ulit ng Philstar, sinabi niya sa mga reporters na magko-convene sila forthwith sa pagtanggap ng articles of impeachment. Dagdag niya, gagawin nila ang dapat gawin at walang magiging pagkaantala. Balita overseas, pinaliit ang halaga ni U.S. President Donald Trump ang mga differences nila ni Chinese President Xi Jinping bago siya lumipad patungong Beijing para sa pulong niya sa leader ng China. Ulit ng AP, hindi siya nagiging matagumpay sa paghimo kay President Xi na hikayatin ang Iran na pumayag sa U.S. terms para tapusin ang sigalot o at least buksan uli ang Strait of Hormuz. Sinabi niyang marami silang pag-uusapan pero baka hindi ang Iran dahil kontrolado nila iyon. Sinabi rin niya sa press na sa tingin niya hindi na nila kailangan ng tulong tungkol sa Iran. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noon natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan. Bit-bit ang papel at ballpen.
10: Pati gitara ng tropa natin.
11: Nakakabuo
10: ng awitin.
0: Kaya gawing maabuluhan.
10: Habang nasa tambayan,
7: malay mo, sumikat yan.
0: Tutok na
7: sa Kalye
0: ni Juan.
7: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: That was Lam Sarawan from Laos, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines lead ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Patayin ang ilaw kung walang tao. Kung walang tao sa kwarto o sa kahit anong parte ng bahay, patayin ang ilaw. Huh. Hindi naman kailangan ng gumbilya ng audience. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
4: Do we wanna get right?
5: Di lahat ng tambay,
6: walang magawa sa buhay.
5: Tanong mo sa kapitbahay.
0: Kalye ni Juan!
7: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw!
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5 Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5
0: Republika ni Juan.
4: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
0: Kalye ni Juan.
3: Kalye
0: ni Juan.
3: Sa 87.5
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
8: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
5: ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Paalala ng PNP sa mga vlogger sa kanilang hanay na manatiling neutral sa gitna ng ICC arrest warrant kay dating PNP Chief Senator Ronald De La Rosa. Sa isang pahayag na inulat ng Inquirer, sinabi ng PNP Chief Jose Nartates Jr. na ang kalayaan sa pagpapahayag ay may kaakibat na pananagutan. Anya, dapat yakin ng mga pulis na ang kanilang mga aktibidad sa social media ay hindi makakasira sa tiwala ng publiko at sa institusyon. Idiniin ng Chief na ang National Police Force ay may umiiral na internal regulations na nagbabawal sa kanila na makibahagi sa partisan political activity. Matatapos ang pagpapahusay ng drainage system sa Bonifacio Drive sa Maynila sa Biyernes, inulat ang Inquirer, sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, yan ay ahead of schedule. Dagdag niya, maaasahan ng mga motorista ang mas magandang traffic sa lugar pati sa pagbawas ng baha sa Bonifacio Drive, Rojas Boulevard area. Ako si Grace para sa One Balita.
5: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republika.

0: More music. Your music.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
8: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
8: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
5: Juan Balita.
9: Hinimok ng European Union ang mas mahigpit na kooperasyon sa pagitan ng EU at ASEAN sa gitna ng disruptions na dala ng sigalot sa Middle East. Ulit ng PNA, sinabi ni EU Ambassador to the Philippines Massimo Santoro na ang EU tulad ng ASEAN ay kasalukuyang tumutugon sa energy emergency sa leaders level. Sinusuportahan ng EU ang development ng sustainable energy connectivity sa Southeast Asia sa ASEAN power grid. Noong nakaraang buwan, inanunsyo ng ADB ang $25 billion infrastructure support para dito at ang EU ay isa sa mga contributors. Ang isang French na babae na nag-contract na hantavirus sa cruise ship na nagkaroon ng outbreak ay nasa critical condition. Ulit ng AP, sinabi ni Dr. Xavier Lescure, isang infectious disease specialist sa Bichat Hospital sa Paris na nakakabit ang pasyente sa life support device. 11 na ang total na reported cases, 9 ang kumpirmado. Na-evacuate na ang lahat ng pasahero at crew ng MV Hondius. Pabalik na ito ng Netherlands kung saan ito'y lilinisin at i-disinfect. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
5: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
2: Radical.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. I-unplug ang charger kapag hindi ginagamit. Kahit walang nakacharge, kumakain pa rin ng kuryente ang charger habang nakasaksa. Parang kaibigang nakikikain kahit hindi naman invited. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 87.5 Republika ni Juan.
1: Uy, pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
2: Abay, oo nga no. Eh, bakit nangitim?
3: Yung clinic kasi nasa probinsya namin. Katabi ng dagat.
4: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
1: Papayagan ka naman ng boss mo.
4: Di ba, ma'am, sir?
0: Whatever. Let's do this together.
5: Para happy ang summer.
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
6: Mula sa Republika
7: ng Pula at Bughaw.
8: Pula at Bughaw.
6: At nagniningning ng mga bituin at araw.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Presidential Broadcast Service.
11: Your station. Your pride.
0: 87.5
6: Ang Republika.
0: Republika.
6: Republika ni Juan.
0: 87.5
6: Republika ni Juan.
12: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Welcome back, back in time. The Time Machine. Tugtugan ng nakaraan. Music of the past. On the Time Machine. Republika ni Juan. The Time Machine.
5: The Time Machine.
4: The 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw. Hayaan mong ako ang makasama sa gabi ng iyong pagpapahinga.
9: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
10: Wonderful tonight.
9: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang ating republika. More music.
1: Doon kaya kong ipunin lahat ng bituin.
0: Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig. Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight
0: sa 87.5.

0: Tinig ng ating Republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw, tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
3: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
7: Your station.
8: Your pride.
3: 87.5.
6: Ang Republika.
1: Republika.
3: Republika ni Juan.
1: 87.5.
3: Republika ni Juan.
2: Matutulog ka na ba?
9: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
9: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
9: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig.
1: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight.
1: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
3: Kultura.
7: Kultura ni Juan. Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
4: Wonderful Tonight.
7: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Mag-isa ka man o may kasama. Pauwi pa lang o nasa bahay na. Relax lang. Ako ang bahala.
14: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful. Wonderful tonight.
13: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: Just tell me you love me.
0: More music. Your music.

0: 101.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
2: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
3: Oh, anyari? Nag-overheat ang auto. Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer. Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heat stroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon.
4: Oh, no.
3: Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
2: Let's do this together.
3: Para happy ang summer.
1: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station, your pride.
2: 87.5
1: Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5
1: Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down. Making it
2: wonderful tonight.
1: Wonderful tonight.
2: Wonderful tonight.
1: Sa 87.5.
2: 87.5.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
3: at si Mister
2: ay busugin sa mga tugtugan natin.
3: Wonderful tonight.
0: Wonderful, wonderful tonight.
3: Sa 87.5.

0: Bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Every Juan.
15: Ako si Juan.
16: At ako ang boses mo.
17: Ang boses ng ating republika.
18: Republika.
19: Sa 87.5.
20: 87.5.
21: Republika ni Juan.
22: Republika ni Juan.
23: The best of the past.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw. Taas noo nating angkinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga pituin at araw.
2: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
2: Tinig sa sasakyan.
0: Your music. Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
0: Every Hawaii.
1: 87.5.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika Tiguan.
0: Republika Tiguan.

0: base here. The Eagle has landed.
1: Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
2: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
5: Gising na kaibigan ko!
6: Gisingin ang katabing humihilik.
3: Huh?
2: Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic.
3: Sa republika nating mga Juan.
2: 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: pre, sabay na ako ha.
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
4: Nako,
2: oras na para sabihing,
4: ambag muna bago sakay.
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
7: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
0: Republika ni Juan.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Good morning!
2: Kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
2: Juan Republic.
0: Sa republika nating mga Juan.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Sa isang ulat ng RP1, paiimbestigahan kapwa ng PNP at Senado ang kaguluhan nangyari sa Senado kagabi. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi gobyerno ang gumawa ng gulo at walang pumasok na tagalabas na sundalo o military at NBI doon. Ayon sa Pangulo, nagkausap na sila ni Senate President Alan Peter Cayetano tungkol sa gulong nangyari at magsasagawa nga ng investigasyon tungkol dito. Dagdag lang Pangulo, walang anumang direktibang inilabas para hulihin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Chief Executive, aalamin ngayon kung sino ang mga sumubok pumasok na naging dahilan ng muno ng putukan at kinakarap na ngayon ang lahat ng ebidensya. Para naman sa ulat ng panahon, ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap ang kalangitan at magkakaroon din ng mga rain showers at thunderstorms sa araw na ito. Ang temperature range ay maglalaro sa pagitan ng 27.6 degrees at 35.3 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
11: Republika.
0: 87.5.
12: Republika
0: ni Juan.
13: Good morning!
0: Sa pasibol ng isang magandang umaga,
8: sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayong mga Pilipino,
8: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
8: Matik,
0: dito na yan sa Juan Republic.
8: Juan Republic.
14: Our music. Our pride.
0: Juan Republic.
8: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
8: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang ating republika.
1: Republika.
2: Republika.
3: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver

and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: ang ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Yo, sa pula, sa puti, sa bughaw,
2: bughaw,
1: sa sinag na dilaw,
2: dilaw,
1: nahatid ng bawat araw.
0: Going safe and colorful ang summer,
3: and make it one to remember.
0: Iwasan ang mga dark at masisikip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
4: Sige ka,
0: aasim ka niyan.
1: Let's do this together.
0: Para happy ang summer,
1: kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
0: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
1: Our music,
0: our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: Ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
4: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na
0: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
5: Sa ulat ng RP1, walang temporary restraining order o TRO ang nilabas ng Korte Suprema tungkol sa petisyong hinain ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pinakokomento naman ng SCM respondents kabilang ang Malacanang at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno sa petisyon sa loob ng 3 araw. Ang lahat ng ito ay kaugnay sa inihayang urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion ng kampo ni De La Rosa para hilingin na maglabas ng TRO ang SC para pigilan ang pag-aresto sa kanya sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa ibang balita, halos 1 milyong customers ng Meralco ang nakaranas ng power interruption na tumagal ng 2 hanggang 3 oras kahapon. Ito ay dahil inilagay ng National Grid Corporation of the Philippines sa Red Alert ang Luzon dahil sa manapis na reserves nito mula 3 p.m. hanggang 8 p.m. Ang Red Alert status ay ang pinakamataas na alert level at ito ay dinideklara kapag ang electricity supply ay hindi supisyente dahil sa hindi sapat na power reserves. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: oras.
1: Sa bawat pagsikat ng araw,
2: iwagayway ang pula at bughaw.
3: Nagniningning na mga bituin,
4: ipagmalaki ang republika natin.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako.